shekwa birigila da wala wa ba wala wa ba ka magana ba ganyana iyaka.

suba dan zamani ki wajen yaji ba ai kamar ke ba kuma zamani ki wajen kyauta ba ai kamar ke ba haka zamani ki wajen kyawo ba ai kamar ke ba diwa sarauniya lu.